Maka ngi hatu tamai hamma miracles ngi ai spai ge to miracles to ngi na to ni mo cho pa ku pe ono mo ta man tu sabe ka ne mata wa ngi ngi to et e ko to tan sabe ka ne to ni ste sa sho wa ai ten e wo se sa pun se ngi pe ta an to funding church ma no ta to ngi ke chu wa ta sabe ka ne ntai apin to Step the whole path, and I'm going to go to the